ade nam ne so eye nkom sha sem to media sem kap enyuma nkasa eye urade nyuma yesa urade nyuma na di e ma ne ma ane na yensa no adwuma nye yie no abusiya captain Jesus oba ha

Odi e fa na wote. E fa na wote. Edina e bebre wo metri mu sa. Me hu dia be mo na me hu dia me nyae. Enyo mo no. Ase ba bia. Mr. Kwabena.

0: But so bana subi Johnson as wakasa anu wanya botrama anu wai uwe pa unsume mwa kwenye ni bi na wetimi afredi abaso na ekwe ni maane sa hello
1: Plan B FM
0: hello
2: oh
0: B
2: D
0: D Rasna
2: Edo Bianca Dem
0: Rasna
2: Edo Bianca Dem
0: Rasna
2: Edo Bianca Dem
0: Ene mwa yini nina hawati
2: Yedoro
0: Mwa yini nina hawati
2: Nye udi ya udi asemu na udi from this wa udi ye
0: Udi from this na udi asemu Mese na na
2: Zambia
0: na odi asem
2: na anya na ye de odi anya so de a wanya asem
0: sa pepe pe mese atiefo amuti manwumri hwe ahode amanya nua na eras now mese ne one miracle ganza mo ene adofo e tight plan b mese ene bankum di makoma ko 10 ndia nanya won wase regen me bon sa
2: Abana ochemu na bobo ya.
0: Ana yedi bankun mane yakono sa na obi twa bobo ya obetwu wa parki wa se ah bankun se meje on makodi e bi si die. Woni edi bankun tuase ne. Won se plan bi e bantu antre ganchi nti. Ka se twa mko nungwa ni teshi nyina ne sa gnya haya ne betwam. Ana omo hwe yen. Obi dia the way na edi bankuni ya nfo osifri na bobo ya mu bedi bankuni bi. He masere wate.
2: Obi di.
0: Rasna.
2: Ya da mu ase papa.
0: Osu.